Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Ba'a tsammanin afkuwar tsunami, sai dai an lura da sauyin yawan ruwan teku. Girgizar kasar ta jijjiga lardin Aomori da karfin sama da 6, yanayin da ba zai yiwu a tsaya ko a yi tafiya ba sai an yi rarrafe. A ma'aunin girgizar na Japan na 0-7, in ji hukumar. Kamfanin lantarki na Tohoku Electric Power ya ce ba a samu wata matsala ba a tashoshin makamashi na nukiliya na Onagawa da Higashidori. Bayan girgizar kasar, kamfanin sufurin jiragen kasa na East Japan Railway ya ce ya dakatar da wasu jiragen kasa ciki har da na Tohoku Shinkansen mai tsananin gudu bayan girgizar kasar. Girgizar kasa abu ne na yau da kullun a Japan, ya daga cikin wuraren da ke da yawan girgizar kasa a duniya. Japan na da kusan kaso 1/5 na girgizar kasa a duniya masu karfin awo 6 ko fiye. A ranar Laraba ne Majalisar Dattawan Zimbabwe ta amince da gyare-gyaren kundin tsarin mulki waɗanda za su cire zaben shugaban ƙasa kai tsaye, su jinkirta na gaba, sannan su tsawaita wa'adin shugaba Emmerson Mnangagwa wanda sa hannunsa shine matakin ƙarshe da zai sa su zama doka. Sanatoci 75 sun kada ƙuri'a kan ƙudurin da zai ɗauki zaben da aka tsara daga shekarar 2028 zuwa 2030, sannan kuma ya tsawaita wa'adin shugaba Mnangagwa da shekaru 2. Sanatoci 4 sun nuna adawa da wannan ƙuduri, inda wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar adawa suka haɗe da abokan aikin jam'iyya mai mulki wajen goyon bayan canje-canjen. Ƙudurin ya gyara yadda ake zaɓar shugabanni, inda ya maye gurbin zaɓen jama'a kai tsaye da zaɓen 'yan majalisa. Haka kuma ya tsawaita wa'adin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki zuwa shekara 7/5. Wasu daga cikin ɓangarorin, ciki har da waɗanda ke cikin jam'iyyar adawa, suna jayayya cewa tsawaita wa'adin shugaban ƙasa yana buƙatar amincewa ta hanyar ƙuri'ar raba gardama. Magoya bayan Mnangagwa sun yi watsi da wannan hujja. Suna masu cewa majalisar dokoki za ta iya aiwatar da canje-canjen saboda takaita wa'adi 2 na kundin tsarin mulki zai ci gaba da kasancewa akan mulki, ko da kuwa kowane wa'adi ya fi tsaye. Mnangagwa mai shekaru 83 yana kan mulki tun shekarar 2017, lokacin da sojoji suka goyi bayan korar tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe, wanda ya mutu a shekarar 2019. Majalisar Wakilan Zimbabwe ta kada ƙuri'a sosai kan ƙuduran a makon da ya gabata. Nijar a hukumance ta miƙa buƙatarta ta bacewa daga kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka, wato ICC, wadda ke The Hague, in ji kotun, watanni 9 bayan ta sanar da niyyarta tare da abokan ƙawancenta Mali da Burkina Faso. Ƙasashen na Sahara 3 dukansu suna ƙarƙashin mulkin gwamnatocin sojoji ne, waɗanda suka hau ƙaragar mulki a juyin mulki tsakanin shekarar 2020 zuwa 2023, kuma suka ja baya daga mu'amala da ƙasashen yamma. Sun yi sanarwar haɗin gwiwa ta janyewa daga ICC a watan Satumba na bara. Suna kiran kotun na'urar duniya ta sabon mulkin mallaka a hannun 'yan mulkin mallaka. A cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Talata, ICC ta ce ta karɓi takardar ficewa a ranar 18 Yuni daga Nijar da Janar Abdurrahmane Tijani ke jagoranta. Kotun ta ce buƙatar za ta fara aiki ne a ranar 18 Yunin shekarar 2027, shekara ɗaya bayan sanarwa. Nijar za ta ci gaba da yin bibiya ga wajibcinta ga kotu har zuwa wannan rana, in ji sanarwar. Duk da cewa shiga ko janyewa daga yarjejeniyar haƙƙin 'yanci ne na ƙasashe a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa, muna nuna nadama kan duk wata shawara ta barin haɗin gwiwa don kawo ƙarshen rashin hukunci ga manyan laifukan ƙasa da ƙasa, in ji ICC a cikin sanarwarta. Sanarwar ICC ba ta ambaci Mali ko Burkina Faso ba. Ƙasashen 3 suna fuskantar tashin hankali mai muni daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qa'ida da Daesh. An kafa kotun ICC a shekarar 2002, manufarta ita ce gurfanar da masu laifuka mafi muni kamar laifukan yaƙi, lokacin da ƙasashe ba su da niyya ko ƙarfin yin hakan da kansu. A halin yanzu, ICC tana da ƙasashe mambobi 125, Amurka da Rasha ba sa cikinsu, haka ma Isra'ila, China da Myanmar.

Na muku barka da kasancewa tare da mu daga nan dakunan watsa shirye-shiryenmu da ke Ankara. Barkanmu da zuwa wannan shirin inda muke nazarin layukan girgizar tsarin duniya ta fuskar bayanan kuɗi, sannan mu karanta gwagwarmayar ƙarfi ta hanyar matakan tattalin arziki. A yau za mu tattauna ɗaya daga cikin manyan muhimman tambayoyi na duniyar zamani. Wannan gagarumar takaddama tsakanin haƙƙin ikon ƙasashe masu cikakken ƴanci da kuma ƙarfin jari na triliyoyin daloli na manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa. Tambayarmu a sarari take kuma tana da girgiza tunani, wa yake tafiyar da manyan asusun kuɗaɗen duniya a zahiri? Shin ƙasashe ne masu zana iyakoki da ciyar da rundunonin sojoji, ko kuwa manyan kamfanoni da basu da iyaka waɗanda ma'aunin kuɗinsu ya fi yawan kuɗin shiga na wasu ƙasashe? Akwai wani sabon al'amari da ya fito wanda ya mayar da wannan tambaya ta zahiri. Wannan lamari ya girgiza harkokin diflomasiya da hanyoyin kuɗi na duniya gaba ɗaya. A kwanakin nan, hankalinmu, sauraronmu da teburin nazarinmu sun karkata gaba ɗaya zuwa wani katafaren asusun kuɗi da aka shirya domin Iran. Masu sauraro, lokacin da kalanda ta nuna ranar 16 ga watan Yuni na shekarar 2026, manyan kamfanonin dillancin labarai na duniya suka fara wallafa jerin labaran gaggawa. Wannan wata yarjejeniya ce mai tarihi da kafofin yaɗa labarai na duniya irin su Reuters da Al Jazeera suka fitar a kanin labarai, wadda ta samo asali daga diflomasiyar sirri tsakanin Amurka da Iran. A tsakiyar yarjejeniyar, akwai wani katafaren asusun sake gina da zuba jari na Iran mai darajar dala biliyan 300. Idan aka zurfafa cikin bayanan rahotannin, lamarin ya fi ɗaukar hankali. Kafin ma tawadar yarjejeniyar ta bushe, an bayyana cewa fiye da rabin wannan asusun na dala biliyan 300, wato kusan dala biliyan 160, tuni aka yi alkawarin bayar da su. A nan ne babbar tambaya ta taso. A cikin shirin sake haɗa Iran, ɗaya daga cikin muhimman ƙasashen gabas ta tsakiya cikin tsarin duniya, wa ya kawo waɗannan biliyoyin daloli cikin sauri haka, kuma me yasa? Muhimman bayanan fasaha da na siyasa game da wannan batu sun fito ne daga ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka, J.D. Vance. Bayanan da ya bayar sun sauya yadda aka saba kallon tsarin tafiyar da irin waɗannan asusu. Wannan ba wani tallafin gwamnati na gargajiya ba ne daga ajuhun masu biyan haraji na Amurka, kuma ba irin tsarin Marshall Plan ba ne. Muna fuskantar wani sabon salo na tattalin arziki wanda gwamnati ke zana tsarin kawai, amma manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa, kamfanonin kula da kadarori da ƙungiyoyin masu zuba jari na duniya ne ke samar da kuɗi da kuma tafiyar da shi. To, menene wannan ke nuna mana? Akwai Iran da ta shafa shekaru tana fama da takunkumai, inda harkokin man fetur da iskar gas ke buƙatar sabuntawa, masana'antu kuma ke jiran sauyin fasaha. A ɗaya ɓangaren kuma, akwai manyan kamfanonin jarin duniya da ke kallon wannan dama a matsayin wata hanyar samun riba. A cewar bayanan J.D. Vance, tsarin tafiyar da wannan asusun na dala biliyan 300 zai gudana ne ta hanyar asusun amana, wato escrow accounts, waɗanda ke ƙarƙashin ikon manyan bankuna da masu alaƙa da asusun jari na duniya. Kamfanoni za su bayar da kuɗin yayin da kuɗaɗen da Iran za ta samu daga man fetur da iskar gas a nan gaba za su kasance a matsayin jingina. A nan ne amsar tambayar ƙasashe ko kamfanoni ke fara bayyana. Washington da Tehran za su iya zama a tebur guda su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar diflomasiyya, amma aiwatar da wannan yarjejeniya, kunna masana'antu da shimfiɗa bututun mai gaba ɗaya ya dogara ne da kwararar kuɗin kamfanoni. A wannan yanayi, ƙasashe suna komawa kamar masu tsara dokokin wasa ne kawai, yayin da kamfanoni ke zaman ainihin 'yan wasan da ke tafiyar da kuɗi tare da gudanar da ayyuka kai tsaye a fili. Jari baya son hatsarin siyasa, amma idan ribar da ake sa ran samu ta fi hatsarin tattalin arziki girma, sai ya samar da nasa hanyoyin sarrafa hatsarin. Wannan asusun da ake shirin zubawa Iran a yau, wata hanya ce da manyan kamfanonin duniya ke ce wa ƙasashe, ku matsa gefe, mu ne za mu ɗauki nauyin diflomasiyya. Masu sauraro, sakamakon da wannan yanayi zai haifar a siyasar duniya, yana da zurfi ƙwarai irin waɗannan manyan asusun da kamfanoni ke tafiyarwa su
suna da damar yin tasiri.

0: har ma akan manufofin ƙetare na ƙasashe. Ku yi tunanin cewa gobe gwamnati ta sauya Amurka, kuma sabon shugaban ƙasa ya so ya soke wannan yarjejeniya da Iran ba tare da amincewar kowa ba. A gabansa, ba gwamnatin Tehran kaɗai zai tarar ba, har ma da manyan ƙungiyoyin kuɗi da kamfanonin kula da kadarori da suka saka biliyoyin daloli a cikin Iran. Tafiyar da kuɗi ta hannun kamfanoni tana mayar da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa tamkar wani garkuwa na duniya wanda ke kare su daga canje-canjen siyasa da son rai na gwamnatoci. A ƙarshe, misalin asusun sake gina Iran ya nuna mana cewa siyasa da tattalin arziki a ƙarni na 21 baya gudana ne kawai ta taswirorin janar-janar ko bayanan diflomasiyya. Duniya a yau ta zama fagen gwagwarmayar iko tsakanin asusun dukiyar ƙasashe da kuma manyan asusun masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa. Kuma a cikin wannan gwagwarmaya, ma'aunin ƙarfi na ci gaba da karkata zuwa ga kamfanonin da ke riƙe da kuɗi da hanyoyin samar da kayayyaki. A yau a wannan sashen mun duba abin da ke bayan asusun Iran da kuma tasirin ɓoyayyen ƙarfin jarin duniya a kan ƙasashe. Lokacin da aka ware mana ya zo ƙarshe. Muna fatan za mu sake haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin ci gaba da nazarin sabbin hanyoyin da kuɗi da iko ke bi a duniya. Daga nan birnin Ankara muke muku fatan kwanaki masu albarka, farin ciki da walwala. Sai mun sake haɗuwa, kafin nan ku huta lafiya.
1: Kundin bayanan yankuna da tattalin arziki.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.